Oh, ngajine nutukno lembaran. Hukukun fil awqot wa hukul kul awqot. Sing dereng kula waca nomor 3, qala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi.